0: Negesa FM ndwari yamanya gatinga.
1: Ngabatanye sabari Nairobi.
0: Sabari Nairobi abumbali bagusabusa bagusabusa. Mwaka bongo. Maiga mange sana. Ngonde nanga nguri ngorata salamu za majeshi kwa VOK kila Jumamosi. Salamu za majeshi. Tunaka
1: Fred
0: bachi machoka. Lakini nguwa tegarete.
1: Na tegarete.
0: Lakini apoka kerete.
1: Apoka kerete kwa kera. He's one of the retired.
0: Ama iga mange kegima omo gako gantogu. Bichuki junior. Ando onzi ya sobele tepo. No marakobe ya bono. Ama iga mange kuruwa kege sa FM. Bula botambe.
1: Yes.
0: Aino mwanto buwe siko toete siko botambo. Omo gaka po gonko. Ando onzi ya suko na kutachabuwa na kukororoka. Kwa kera nga timpa ratero chiao. Najiji leto kubugatia. Nduri kubeka magana kengeka.
1: Yes.
0: Mako ganjo kwa hatu temeti ganga. Eke lori ngana lido oro. Tuwa libeka buna lile straight.
1: Buna lile.
0: Tika kuwena kuiba chavacha. Tebio mundu nga ki. Esu kuru ye nyarosi.
1: Ya kabisa.
0: Onye tuli kwenye rosi.
1: Ebi nto.
0: Kwenye rosi tuli.
1: Kwenye rosi tuli.
0: Ebi nto mbebele.
1: Nto nguwenchule libire.
0: Chibu ya sajumwa na inji tika kujiva. Kole laba na inji ye gasi. Bakora wakore le gasi mbriya. Wako iranie. Bakora atona akora kende. Watiringa ile.
1: Yes.
0: Baka tebinga one time.
1: Baka tebinga one time.
0: Sokoro bagongonde gole biya bana maiganga iyo. Kureke sa FM ngoba yamanya gatinge kegi maiga.
1: Yes.
0: Wale lyo mongina ga bu kegi ba matebi nga no atorama. Ntota kama rahitu kuri maiga tori ama tori ebirenga.
1: Churu.
0: Ebirenga biembori. Ebona.
1: Biya kabisa.
0: Mino etoke no majoma tekereri. Iga toko ira to soye me yeke English.
1: Eke English style.
0: Yani ke songo. Lakini in the meantime, inyoranga e credit iko kwa wetra star 264 hash.
1: Yes.
0: Toko ira na ingon ko ira na tole tole gie apa buiga iga. Ko ira tole tole gie apa buiga iga. Chiteka chiremo tunsi ni niga. Toba ya kuruwa natoka ndege songo.
1: Kwa sebono?
0: Iye bono. Mwena isi igo. Tukirudi. Tunafanya mautamu. Kutoka pale credo faster. Ase njirengi ya kegima kima. Lakini meanwhile. Ama somo na ya amana saina, sana. Enza meheria makairona atararia. Ama ndabaitu bege ntubi. Maiga mange bono. Tiyango tunanyo leye ya ama somo kuruwa makairo.
1: Aliezu kuru ya makairo.
0: Eze kudai.

Lake SFM kumikitinga bakaruka nga Heavenly Echoes Ministers bawochana watero ku kamanda wa vita tukunyara mangana manya sinjitin kran tumakaswinga ngi ku yuli tukedi galera.